Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.
3: Exciting.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold bay.
5: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold bay?
6: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Mao di na ang Crap Gold bay?

0: FM.
1: Hoy, Kapitan Ludi.
2: Atorne.
1: Oy, nganong na magalisa ko ang law office?
2: Atorne, kanang. Mag-ilis unta kong apelido.
1: Kap, mara ba na? Aw, gawas kong balihon.
2: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaot.
1: Usap na yung mga apelido, de, Kap?
2: Lobot.
1: Okay. Pero kung bungot, ito'y exciting.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santon Plus Gold!
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
7: Lamig nga kung pansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni si Dr. Sayes to yun. Nakakuan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, may trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, woo! Food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Dali na!
16: Santon Plus Herbal Soap.

0: Gan nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsingit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Judge, abi man akong hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, Pero Baskog pa. Ay, kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ni Bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
15: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Bas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit yung. Nagi day o basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Na ba yun?
5: Sure yun dapat
6: na
5: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, abong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna yung gimintin ka ron.
5: Ni Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang siya mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nag-iigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa itong panayapon para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane, sakiting pika sa akong likod na niya mo, kuhaan rin akong gumuwi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa
6: okay na. Okay na siya. Hayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang

0: XFM.
1: XFM.
2: Ay, master.
3: Oy, usa man kap.
2: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
3: Dili kap, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
2: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
3: Exciting?
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!

0: tadal, ha?
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo, ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa dahil ka masayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Mauday na ang Craft Gold, buy?
0: O, buy.
1: Salamat sa kasayuran, buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay, kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: XFM. XFM.
1: Alam niya. Gadog abdog abman. Usisudan ni mo, master.
2: Akoan ka ng bronze green leafy veggie. Whoa! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Oh! Lami, ana, oy. Unsa ba na?
2: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Ana, ay, pinislat nga kamatis ba? Andan yung hakap.
1: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
2: Usa na?
1: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahig yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: Canton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ipilis sa mga butika.
4: Canton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
5: Canton Plus. Kali Canton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan din yun kaay. Ako kinamingamon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ka pa kanainom Canton Plus Coffee Mix.
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduwakadlaw. Nagtulo.
6: Sito kong tabang sa Canton Plus
5: Coffee Mix. Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
5: Canton? Okay po kayo. So, ginauhaga. Tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Canton Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: FM. XFM.
1: Oi, Archie, unsa man ang F, ha? Kanig na sa imong card?
2: Kwan, Kapitan.
1: Unsa man ang F sa imong card, ha?
2: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
1: Abin akong perfect.
3: Exciting!
4: Sandong Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Sandong Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Sandong Gold Coffee Mix.
6: Sandong Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Sandong Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
7: Sistepain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sistepain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sistepain.
8: Sistepain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistepain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
10: Senton plus coffee mix.
11: Hello, ako si John J. Librias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako, mga pi, o Senton plus coffee mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Sandong Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Sandong Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas, sulayin ninyo ang Sandong Plus Coffee Mix.

0: XFM. XFM.
1: Vital, no te.
2: Oi, Metra.
1: Libog ko ba?
2: Oh, ano naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang gapa? Upamet.
2: Ay naara na si Imuha Dodong Metra. Kung dito ka sa Guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa Pangit, nga magsakit imong mata.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: dala.
1: Ah, sa dala sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
0: Oh, Bay.
1: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur, El

0: ikaw mag-ambohake kay mga unata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak mong Surandabaw di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, doon putol. Ay, gabi yung hindi ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kretin, lami na tulog na kayo ko sa kong ihi. O kira kayo, gara, wala ko kretin. In 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipangultikar. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na doon ko sa history. Aktibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
3: Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa atong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar, pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.

0: participate.
1: Si Arlene Nandavo City, isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Ibilis sa mga bukika.

0: Sunshine
1: Village
0: Davao City.
1: Trabaho na ako always driver sa motor.
0: Kadungog na sa radyo na
1: kaning
0: premium D3 coffee mix.
1: Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig.
0: Sa pag-inom na ako,
1: nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas.
0: Sirminti,
1: active akong kalawasan.
0: Himsog kayo kung kainom ko
1: kape na premium
0: D3
1: coffee mix.
0: Tanong sa mga driver,
1: dapat suwayin ninyo
0: inom o premium D3
1: coffee mix.
0: Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
3: Premium
2: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong baon ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sa Patanase, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Yaro, unya, igdala sa kanyang tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
6: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
7: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
6: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Unsa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapit yung ka. Wala ka naman na ilan lang sa tablas kape.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape na, di ka mainom ang kape sa sagadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sukat so, mag-inom ni Manning sa tablas kape mix. Unsa may ginabati
4: na mo? Naulian, naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, naulian.
5: So, kinipalit gani mo.
4: Gipalit na
5: ko. Obay, o, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
4: Ni arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon lang ko.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM. Cool Mamino Car sa XFM.
1: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko. Oh! So karga na mina ko sa X, wala ko kagrocery oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
2: Mga katropa, exciting!
3: Mga katropa, exciting dito!

0: dala.
1: Ah, cadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
0: Oh, Bay.
1: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, naagoy 20 pesos, maka-grocery na ko. Oh! So, karga na minaw ko sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, naala may CCTV. Ha! Exciting?
4: Mga katupa, exciting!

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Intano na bitaw na par?
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa pong palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa Pirming pong tulog. Jobert Kennedy, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
9: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
3: Alalo, unsa ni?
4: Uy, apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santon, vitamin C.
4: Mag-santon, vitamin C.
5: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon, vitamin C.
0: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM.
1: XFM.
2: Nak urus aku kan dia. Kalau kau kan nangis, ibu mana gisa isa nang ibu hantil dia.
3: Di ingon mago dan doktor ngah. Di ko mag-arsak bugat.
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Atenelio, dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na din ni ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diri yo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santone Gold.

0: الآن Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ini taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton plus coffee mix.
5: Hidrata bolong. Talagari, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago San Sor.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. O kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na ka 2 years naman ko nagdamit ini.

0: XFM.
1: XFM.
2: Apo, RJ?
3: Ah,
2: cuman kapitan.
3: Eh, tago, kay. Na ibu hang teacher ning absent rebaka.
2: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absent ko.
3: Oh, kaya naman.
2: Alangan, ako man inan, namatay na ka.
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Ang wala na lagi ka karon, Cap.
1: Master, halangan. Kaya nga kong asawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
0: Oh! Unya, magsilos na ikakap.
1: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
0: Exciting.

0: FM.
1: Kap, pangulaan lagi kakaroon, Kap.
2: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na ka, Kap.
2: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay wa mong good may sakyanan.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utog gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Kina?
10: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Odi ay, Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santan Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santan Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
3: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, labon na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Action siya kawala, mas gwapo gyud ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa kuwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sa tingin ninyo ni kay ang refill lang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom. Dali ra gyud sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po. Sa tingin ninyo kamo wala man katilaw para makita gyud ninyo unsa pa epektibo ang Vision X Plus.

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: face the pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og cease the pain para padayon lang sa training.
0: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zentum Plus Go. Hi, ako si Ray Sero Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada-adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinriya nga Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: sur XFM.
1: Oi par, bakurate na gori mong kapital niya nga. Karon mudaga na pod, sukan kani adto, sayang saat. Oi, wagay na to man.
2: Exciting!
3: Santo Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig na akong kwan sa nang kopi, Santo Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santo magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, nakapan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santo Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Mission Next, daghan na ang natabangan.
7: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Dinugod ko, batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo. Pakusog.
10: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
9: Doble.
11: Atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, Kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
15: Pili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon
3: Plus Coffee Mix. Sirisita, basay. Mag-itin na karong July 7.
4: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
4: So sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee
3: Mix. Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
4: Kape lang din gamay na mag-kape sa sagadlaw.
3: Nga, katulo, na ikaduha.
4: Sukat so, mag-inom ni man yung Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati na
3: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
4: Katong half dose mo.
3: Oo, naulian.
4: So kinig, palit gani mo.
3: Gipalit na
4: ko. Obay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
3: Niarang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya po, kayon lang to.
5: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: dali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited!

0: sa XFM.
1: Usay mga tirada na to, Japar. Pakuratira ko ng imong kapitan, Japar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, excited!

0: sur XFM.
1: Oi, pare! Naon sa gong ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa bugos? Bisag asa rabi na maabot imong kamot, pare! Ya, masuko pa yung kagmumaliban! Exciting!

0: sur XFM.
1: Oi, pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Katiko. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibi ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisaw ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisaw na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sistapane.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sistapane. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sistapane.
0: Sistapane, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sistapane.
2: If symptoms persist, call the doctor.
0: Ibili sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Sa plus coffee mix, katilaw naman ko. Mayang tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog santon coffee mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog, nato pagkondisyon imong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asar ko wabot ko.
9: Oh!
8: Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel.
9: Ooh!
8: Ha! Sukad nga naminaw ko sa X, di na ko lagan.
10: Ayo, ayo. Patuloy rin kayo lang-lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari ito yung mong utang, oy! Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
8: Di balik tapos Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
11: Exciting!

Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: XFM! XFM!

0: XFM.
1: Oi, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig oi. Exciting.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniadto akong mata, magsigi og luha-luha. Mahanap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer og mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap og pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw og dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata og paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyang problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, kinisil ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan na ako ang moral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel, na ba yun?
4: Sure yun dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pagpitin. Muna akong gimintin karon.
4: Ay, Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
5: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nakagayoy energy yan eh. Katulong ako mong tumar si Scatlaw. Pamahaw pa itong panihapon para yung makuhaan yung log. Ang epekto ane, sakiting pika sa akong likod na niya mo, kuhaan rin ang gumuwi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikatabang

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
3: XFM.

0: sur XFM.
1: Oi pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugo-sugo, hulat langgon, usagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Brown Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daango palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Sa plus coffee mix. Bila katilaw naman. Mayang tulog, normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot, karong mga panahon na. Lami yun sa kanang, lami sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog santon coffee mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog, nato pagkondisyon imong lawan.
3: Nagkapin ka, itambal ang pagkaw. Sent on the coffee mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM. Tawagun ko nilagbayot.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
9: Exciting!

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ang sudan. Duha na kabuok bulan.
2: Exciting!

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo. Hoy apo. Apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsinga naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalit na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is galon na. Senyero citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
2: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap. Get ready.

0: Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: bumili sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin ako kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Obne ko'y uyaboy. Exciting.
3: Exciting.

0: sur XFM.
1: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka di ama. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na gugo. Kanya ito dili man. Masa mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbat sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo banak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
1: Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Alit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week din sa uktindog kay Gaminhod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kuman ako inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sauna, lagan kayo ko. Nag-asar ko kumabot ko. Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukad nga naminaw ko sa X. Di na kulagan!
10: Ayo, ayo! Ba't rin rin kayo lang di ay? Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ang sagot kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
9: Di balik tapos Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!
11: Exciting!

0: sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw, be? Pinagali kayo yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay keks drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: ka sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
2: Exciting!

0: sur RXFM.
1: Bar! Aliba! Pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
2: Exciting!
3: Sato Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyo, taga na pong kurandado di Oro. Kung kaya tinang taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, na yung video nga di ko matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kerting lami na natulog na kayo po sa kung ihi, o pira kayo. Garo na pong kretin, 94 na lang kung nakapaminaw sa kung ihi pang multi-car, na kung mabalatian, yun ang sulayan na alam ko sa history. Di mo kayo natabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana po o ginom sa tong kape. Ipakara kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dako ay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labos. Sulayin ni Melanie D.I. Taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra ani lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
5: Zenton Plus. Kasi Zenton Plus. Okay. Something kulang yun basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay kailangan sinyad ka ay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ang pakanainom Zenton Plus Coffee Mix.
5: Wala magbisod ko bawas. Nagduwa ka adlaw. Tagtulo.
6: Sinda kong taba ang Zenton Plus Coffee Mix.
5: Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag inom sa
5: okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom anong Zenton Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagod! Pakuratira ko din mong gagalingon nga. Di ka gwapo?

0: sur XFM.
1: Bar, alima, pagkuratira mo lang yung asawa nga, wala na kayo makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.

0: Mino Ca sa XFM.
1: Par, par, nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubuligon pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: Odi ay, Sheila Tampo. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahansad ko aning kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga...
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Bata pa din mo? Nanguyab na ka? Exciting?
6: Mga katupa, exciting!

0: Dino Ka sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Katong wapa ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Tutan nga na minaw ko. Karun ha, nadawat na na ko bro.

0: sa XFM.
1: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Bawa pa galing pagsakay. Maningil, mandayot. Exciting.
2: XFM.

0: Ça XFM.
1: Oi par, pakuratera gori mong kapital niya nga. Karon mudaga na pod, sukan kini adto, sayang saat. Oi, wagay na to man.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuma na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha-kuhan na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugan ni sa doktor sa yesto. Na panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, putka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura,
12: murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahiradyan kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-18 ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta akong sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 plus coffee.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat pag inom ni Manny sa 2 plus coffee mix. Ano sa may ginabati na
5: mo? Naulian, naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose
5: mo. Oo, naulian.
6: So, kinipalit gini mo.
5: Gipalit na
6: ko. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Arang-arang lagi yung kutukutso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po mo. Kaya po nakayon mong ko.
7: Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: XFM!

0: Kiss FM.
1: Sa una, na ako'y 20 pesos, maka-grocery na ko. So karga na may nako sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Uy, Mati, kanang uban ba? Wala pa kanil kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Yagar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Alit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji na construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkwan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
4: Kuha na katong akong sakutok-kutok bitaw. Nawala murag nawala ang hapdos tapos ang sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gyud pud siya ana. Mo gani ba yang coffee pod kay ang synthetic ba mas maka ano ba sa kanang lawas na hilig ba gani sa coffee? Na nga pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
0: Mapali sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pagkuratira ko na ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sop-sop og chupon.

0: Camino Car sur XFM.
1: Bar, makurati lang ko ng imong silingan nga. Ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
2: Exciting!
0: XFM.
3: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, mga kasamayan po, mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
1: Yan, so mga kababayan po natin na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. And ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan ha, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, ano? Puntahan niyo po, mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano?

0: mahalaga na titingnan po natin, na mo-monitor po natin yung atin pong health. Ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan? Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita, ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Dok, na nagtatago lang sa katawan po natin.
1: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
0: Yun.
1: O kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayan na natin kahit na kunting symptom lang. Mm-hmm. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakitang katawan, kailangan din na agapan na agad.
0: Mm-hmm.
1: O, yun yung principle kasi na tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung yes to health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
0: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Dok, mas magaan-gaan.
1: Oo naman.
0: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
1: Oo, parang sasakyan lang yun eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, eh, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Mm-hmm. Abang maaga, agapan, mas less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
0: Tama, Dok. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, eh, meron silang pagkakapareho, Dok, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatawag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Dok, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
1: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
0: Yun na nga.
1: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
0: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga pagka meron ng mga malalang sakit, na hindi mo talaga kayang matipid, eh diyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama, no? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng action, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? Or ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa atin pong pangangatawan, eh, kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano? Malinis.
1: Kaya nga yun yung partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano yung kinakain natin.
0: Yan.
1: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin. Mm. Yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition. Ano? Kaya yung ating company, Yes to Health, mm, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi mm, ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano, ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
0: We don't claim it as medicine.
1: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay, no? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement because we believe that food is everything, okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Mm-hmm. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabaya mo yung pagkain, eh. Diba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. Mm-hmm. So, maliwanag, ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? Mm-hmm. So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Mm-hmm. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
0: Yan.
1: At causes sa yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. Mm-hmm. And yung diabetes, eh, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano, pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan 'yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule mayroon siyang 350 milligram of pure extract of mangustin, yung mga santons, ano. At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. Mm-hmm. O yung mangustin, meron siya, di ba mapakla siya? Mm-hmm. Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, eh, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Mm-hmm. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan, mm-hmm, o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ng cholesterol, maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi, very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo, ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, naku, gumaling yung high blood ko. Mm. Kasi ang hypertension is another nutritional problem, ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo, di ba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold? Pwede, kasi sa lahat ng tao pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
0: Mm-hmm. So yun, sa mga kababayan po natin, napakalawak, ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade, ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits, ano, sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan, ha? Maraming salamat, Doc, sa explanation, ano? About the, sa ating pong mga FDA-approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa ating pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, eh puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala itong ma-avail sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
4: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones, kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
6: Ako si Carla, narap akong kumikat. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
5: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lulito David po ito, 70 years old.
1: Pwede po. Kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustina na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone, hindi lang sa lalaki pati sa babae, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan. Kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansehin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take na Santone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
0: Mm-hmm.
1: Na nandun sa ating premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
0: Mm-hmm. At isama nyo na rin ano, yung mga poultry products. Huwag po mo nang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, na mga ano, pati isda dok, na mga tilapia, bangos.
1: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
0: Yun.
1: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas ano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
0: Na-harvest na.
1: Compare mo doon sa mga organic tradition, yung mga chicken noong panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology sa ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone, ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone, so nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin. Yung mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay sabi iwasan ito lalo na mayroon tayong mga bukol or yan mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
0: Yun ha. At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po uminom ng Santong Plus Coffee Mix. Makakatulong ito kahit paano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang sapat ano sa pangangailangan natin na pagkakape. Nakakatulong din po siya in terms of benefits ano sa pagbabalanse ng hormones sa ating pong pangangatawan.
1: So, kasi mayroon ano yung partner. Mayroon yung soybean.
0: Mm-hmm.
1: Na yung soybean ay may isoflavon.
0: Yeah.
1: Isoflavon, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansehin yung ating hormone.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So may isoflavon yan, may genistin yan. So itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata, maganda po yung sangkap na nando sa ating Santon Plus Coffee Mix.
0: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon Vitamin C? Di po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
1: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram.
0: Mm.
1: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day.
0: Mm-hmm.
1: Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukos ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, haabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi ginakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na one capsule 2-3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buhok o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga ang sili, mataas ang vitamin C niyan, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yon sa pag-inom nyo ng mga vitamin C like Santon Vitamin C.
0: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng
1: sapat na amount ng vitamin C. Kailangan mo din kasi yung collagen, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
0: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na mayroong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Yung cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napaka-delikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakapuno ng problema doon, ano, sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano. So, para pangalagaan, yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano, ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
1: Oo. Oh, ngayon, tatanong yun, bakit nagkukulang yung vitamin C? Eh, mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
0: Yun na nga.
1: Diba? Eh, ang vitamin C is very, ano, very sensitive yan, eh.
0: Mm-hmm.
1: Especially sa heating process. So, kaya nga, diba, ang vitamin C naturally nasa mga prutas.
0: Mm-hmm.
1: Pero once na niluluto mo na ng todo, eh, yung vitamin C, yung absorbability rate niya, eh, medyo bumababa. Eh, kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
0: Mm-hmm.
1: Kaya every day, we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
0: Mm-hmm. So, yun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C pag-uusapan, Samsung Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa ating pong pangangatawan because meron tinatawag na synergistic effect ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. Ha? Doc, may another question na good PM, maraming po akong sakit. May barab po ako sa ugat at ako po ay naglalabada. 2 times a week, pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Josie Torres po ito.
1: Hindi naman, kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barato.
0: Physically active dapat.
1: Physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng, exhaustion o sobrang tasking sa yung energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara.
0: Mm-hmm.
1: O kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain. Sibuyas, bawang, luya, lahat yan. Circulatory enhancer yan. Luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid ano, mula sa premium D3. Meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So minsan nararamdaman natin, parang minsan mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga every now and then meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara o ikaw nga alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto ano na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
0: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ano? Ang ating pong premium D3. Kung wala po kayo ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search nyo lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan, ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyong pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila, content, yung ingredients nila, meron VCO.
1: Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
0: Mm-hmm.
1: Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
0: Mm-hmm. Yan, so mga kabayan po natin, ha? Gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, clear skin, mga kasama.
1: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, tropically, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Mm-hmm. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayo manggi, Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling. Mm-hmm. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Mm-hmm. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Mm-hmm. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman sobrang nabibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract, kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin para sa natural beauty.
0: Yun, ha? So mga kabayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa atin pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan sa atin pong mga Yestrel Clinic, ganoon din sa atin pong Lazada and Shopee. Panadok, nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga tagapakinig.
1: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ating mga impormasyon pangkalusugan, dahil naniniwala ako, personally, na tama si Ernie Barone, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong bantay kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganoon rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang, mga kaibigan, na inyong pong iinumin meron pong tatak Yes to Health para pong makasigurado na yan yung inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamang nagkapaalam, yung po lingkod Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli, nakakabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: X FM. Mga katropa, exciting dito.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Gideon Galawiyo, taga na kong Surangado de Oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, doon putol, ay gabi yung hindi ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami na tulog na kayo ko sa kung ihi, o kira kayo. Garo na kong kreatin, yun 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ihi, kung multi card, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ang sa Yes Reality. Ibo kayo, natapang na sa inyong lawas.
0: Zaton Plus Gold. Ay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zathon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI taga-Panama.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Exciting!
10: Exciting!

Doon na lang kita ay 38 minutos mga katropa. Ang bilabay sa alas 4. Exciting Pilipinas! Morning na morning na morning na morning na good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Ugagusan del Sur. Kumusta? Welcome! Kumanooban na punta mga katropa, din na sa itong programa, Exciting Pilipinas Sunday Edition. Katapusang adlaw mga katropa, katapusang arangkada sa buwan sa Mayo 2026. It's a 31 na mga katropa. Di na mapugnan, Junyo na ugma, Junyo! Mayong pagsikay-sikay sa mga solid na itong mga katropa dyan sa ilahang mga panimalay, sa ilahang mga sakyanan, sa ilahang mga rest house. Asama mo na imutang aron mga katropa, mayong morning diya kaninyo. Mga pagpangumusta o mga pagpanimbayan, niining mga panahuna, niining mga takna mga katropa, labi na sa mga nagmata na. Nakapasalamat na ba mo mga katropa? Sa ato ang supreme provider kung diin yataga rosab kita og laing lugway, laing gutlo, laing adlaw sa ato ang mga kinabuhi. Labi na sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw na tawhan. Happy happy born day ninyo mga katropa. Okay, kada adlaw lagi matod pa nila na amig ginay mga tao. Kung doon ay mga tao, doon na po ay ma-shootay. Okay, mo man ang kinabuhi mga katropa. There is kalibutan. Na mayong pag mata ninyo diha mga katropa, ipangaliw po na to karong adlawa. Atong mabadnan ang kahimso, kapiskay, maayong panglawas. Labi na sa mga grasya at panalangin atong mabadnan. Og siyempre mga katropa, ang mga miyembros, pamilya, mga kaparintihan, mga silingan, bisan pa gani sa kaaway, apil na. Apilo na to ang kaaway kay Mora Mani, og kay kong masakit, tagi mo ang kaaway, murag lain man po. Murag apilo na lang nasa kahimsog. Oh, di ba? Katong mga wapan ang mata niya. Ala, sige na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, mata na, bangon na, tangtang na, na, kabuntag na, huy! Ang gatong cellphone number, mga katropa, abri na. Ang 0981-1525-275. Para sa inyong mga panimbaya, diyan, dapita sa inyong mga naimutangan. Og siyempre, pwede po mo nga mo comment sa ito ang comment section sa itong Facebook Live sa XFM San Francisco 91.3. Madungog na mga katropa sa duha ka mga frequency ang XFM 95.7 Bayugan na Siri. Og siyempre ang XFM 91.3 San Francisco. Oy, gahapon na ito. Birthday mo day ni katropang Junji Librias. Happy birthday ni mo dia. Belated katropang Junji. Nainit bang binignit? Parang sa tiyan manggunit magkaon og binignit. Okay, kagahapon. Murag hapon lagi siguro to. Niya di man maka-post kay kuan man. Sabat man. Motong wa na post ang kuan niyang birthday. Og usbon na to sa mga nagsaulog karon sa ilahang mga adlaw na tawhan. Happy born date mga katropa. Og sa mga nagsaulog kagahapon, belated happy born date. Og sa mga nagsaulog usab sa ilang mga anibersaryo,
anibersaryo sa panagbuwag. Anibersaryo sa panaguli. Murag buminta harang anibersaryo sa panaguli, no? Kontra sa kuhan? Anibersaryo sa panagbuwag. Kaya murag lahi ragyod ang anibersaryo sa kuhan? Kining panagbuwag o sa panaguli. Okay, kining panaguli mga katropa. Naagini kanang ihaw-ihaw. Naamag kuan man ka maning si tawag aning mag tumba og tali. Magtumbag tali niya. Kung walay kaugalingong tali, naamay sa silingan, pwede rin na tagaon. Sa mga manggihikay diya sa ilang mga pagpanimbaon karong panahon na mga katropa, kay siyempre kining uban po na isa yung mga pagpanimbaon. Ikay na kay katong mga lagyo, magbaktas pa in town. Sabi na og kanang way sakyanan. Magbabaktas niya magsuga og muron. Pero karon kay kuan naman solar-solar naman ang birada. Nata may bulb nga solar. Mo nay kuan pero kadiadto muron-muron pa isaw na mga katropa. Inumdum ko ng muron nga suga. Nang butilya. Niya ko nang gibutangan og krudo. Ang uban po gas. Mo na ituwaron kay aron nga kun dako man kay nagsiga. Magbaktas. Labinaw ka nang gikan sa baryo, muli dito sa bukid. Niya gikan po sa bukid, paingos baryo. Mo na suga kasagaran mga katropa kining muron. Niya ang nagdala sa muron, awa na. Alam na daan na ang ubay-ubay ganang kugmuan na ini kabuntag. Okay, ang katong mga aso sa muron, sige, makaginhawa ba ya? Ang uban gani po niya, magbidoang po. Kaming kuan sa muron na may mga kuan na ng mga anuos. May pahid-pahid po ng naong sa uban. Mamanay ka makabibo po mga katropa pero lahi lagi po niya komedya. Sa mga bukid-bukid nga bahin mga katropa, maayong morning usab diha kaninyo. Labi na sa ato ang mga mag-uuma nga sayo kayo magmata. Kadlaon pa mga katropa kay maghikay na para sa mga gimbuhaton. Labi na karong adlaw mga katropa kay Domingo. Doon ay ipahitabo ng kuan, ipahitabo ng kining si tawag ining tabo-tabo. Kining mga produkto sa kuan, produkto sa kaumahan. Ibaba diri sa lungsod, sa syudad. Labi na sa mga gulay, prutas, mga lagutmon. Og na po'y mga kahayupan mga katropa nga idalhon sa mga mag-uuma aron nga mabaligya. Kaya may nalang maayong morning usab diha kaninyo. Labi na sa ato nga mga makapalit og si tawag aning ginamos og kaning buwan. Dali mga katropa, kinahanglan nga kung makalugsong ka, makapalit gika og buwan, ginamos, asin. Kuban pa nga mga kuan mga katropa, uban pa nga mga kinanglanon, labi na ning mga udong o tinapa. Okay mo, na i-serve sa bisita kung na-bisita. Okay, kung walay kuan, walay kining mga tinapa, mga udong, na ay mga bisita, siyempre, kung ang ginama katropa, masintinsyahan yun ang
sintinsyahan gyud ang manok in town. Mag-sunata sa ta mga katropa para sa tong kalingawan ining mga takna. Si kuan atong pangantahon si Max Orbin, kinabuhing bukid noon.

0: bagno rin.
1: Thanks, you boss!
0: You're welcome, Quezon City.
2: Usa Carlao, ni ato si Kapitan Ludi sa Manila. Oh. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, naligis siya sa jeep. Og nabali ang iyang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Og dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
3: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man na imong ipangutana, Doc?
4: Exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Balik ko pa rin kita mga katropa sa itong panagkabaluban sa programa Exciting Pilipinas Sunday Edition. Doon ay kita 14 minutos sa milabay sa alas 5. Kinikurasa mga katropa, gatot kinikanin nyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix mga katropa, gipakusog ni sa kamunggay, mangustin o suya bean. Paborito ni katropang rigor. Okay, mo man ni ang pinaka astig pod mga katropa kay nagkapi ka na, nakapanambal pa ka. Mo na ipinaka nindot niya mga katropa kay kasagaran na itong mga Pinoy magkapi. Sa ako, sa bata pa lang ko mga katropa, wala na kita na nato ang mga idaran. Mga hamtong mahilig yun sa kape. Mo na nga ang yes to health. Gihatagan kini dakong pagtagan mga katropa ng unsa na lang nga kung magkapi naman lang ka makapanambal ka pa. So mo ni siya mga katropa ang Santhon Plus Gold Coffee, Santhon Plus Coffee Mix. Gihimo mga katropa kay parang nangapi ka na nakapanambal ka pa. Mapalit ni mga katropa ang maong produkto sa mga generica pharmacy, TGP, South Star Drug o sa mga Mercury Drug nationwide. Pwede po sa online mga katropa, pinagi na sa Shopee o Lazada. O diri po sa itong simbihan, pwede po ninyo mapalit mga katropa mo, laag mo diri sa ito ang simbihan. May nalang maka suroy-suroy po ginagmay mga katropa. Demand is Southern Plus Coffee Mix. Sawa pa nakatilaw, tilawin ninyo. Aron nga, kamo na po mismo mga katropa ang mahimong usa sa mga buhing testimonyo sama sa uban. Mayong morning sa mga naka-view karon sa atoang Facebook Live. Diyan na si katropang Wilma Joaquin. Happy morning, good morning sa all. Happy Sunday. Si katropang Cesar Tumulup Ramirez. Hello, good morning, kumusta? Nagumusta si katropang Cesar. Ang nindot ako na ito bago mga katropa, basta na yung magumusta sa imo ha. Mahanak na yung kang bitter than yesterday. Okay, kung maingon lang kang it's okay lang. Mura bagway uminto. Walay uswag. Okay raman. Mas mayo din na maingon taog bitter than yesterday. Kung baga, doon na siya ay pag-angat mga katropa. Muna inyo ang kuan, kanang atuang batasanon. Uy, kumusta naman ka, pre? kuan, bitter than yesterday. Ha, di ba? Oh? So, doon siya ay pagka-angat-angat mga katropa. Pero mayroon na kaga, okay lang. Oh no, okay, tabla pa ni os-os. di ba, katropang Rigor? Nanas katropang Rigor, good morning katropang Al. Monitor lang, samtang nangapi. Og Santhon Plus Coffee Mix. Hapoy Sunday, mga katropa. Hapoy, kung ano na toplok ning o, ano eh. instead of sa happy. Anyway, maayong morning dia kanimo katropang Rigor. Monitor lang daw kuno siya mga katropa. Gi-monitor nimo ang kuan statement ni kuan Pangulong Marcos. Ya dili siya gusto sa kuan. kining gitawag niya online o kining virtual attendance sa mga senador, sa mga sesyon sa Senado karong mga panahon na
0: gay. Ayaw!
6: Sao naman gina. Tapos si katropang Gloria. Good morning, katropa. Always listening from Bayugan na City. Oh, grabe ka. Kuhan kayo mga katropa, no? Pero, muli gina. Ang dagan sa kuhan ka ron, nasunod. Hindi mag vary mga katropa sa numbers game. Okay, kung kinsa tong lupig untana, kaya mao na magiging mga katropa ang pinaka-basis yun. Basic man eh kayo mga katropa ang talamdan, kining majority. Diba katropa ang rigor? Kaya bisan pa kung ang imuhang mga idea, mga plano, bisag unsa para kalindot, kung lupig ka sa kining gitawag nga numero, okay, naagyoy kinibitawag gitawag nga 50+1 sa attendance. Bisa nasa nga meeting mga katropa, basta majority mo gina. Maura po na gyapon sa wanan sa sesyon mga katropa. Kung kinsa tong labaw, mao gitoy mauyunan. Muna nga, katong mga wa na paboran, kanabang lupig ba sa county, wala na ginday mga kuan pa. Tama na lang nas panagho. Pero ang nahitabo karon mga katropa, kung imong aninaon, lahi ra. Kay murag mangugat maning gamay ra kontra sa kadaghanan. Diba, katropang Arigon? Unsa kay mo ang mga kuan dia? Unsa kay mo ang mga bulawanon nga mga suggestion, mga idea, mga nakita karon nga mga panahon na mga katropa sa ato ang tuyok. Taliwala pa man sa mga kalisod, doon na pag idugang. Nakakita ako sa usa ka post mga katropa nga maodi ay. Maodi ay nga gusto ipawagtang. Kaya ang trust rating niya. Perti naman dahil ko nung gamaya. Balik na mga katropa, human sa mga importanteng pahidumdum, standby.
5: Exciting Pilipinas.
7: XFM.
8: XFM.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting.
4: Exciting!
5: Santo Blas Gold!
10: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Santo Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
12: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapakyas to health. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
0: 5 ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing po din.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mataka sayo sa kadlaon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag dako kay ni Mrs. Isa pa na kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
11: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
15: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress.

0: sa maayos.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paid. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.

0: Exciting Pilipinas!
1: Beautiful Sunday sa mga nagtikaw-tikaw diyan karon mga katropa. Asama mo nabita karon nga mga panahon na Beautiful Sunday. Kantong nga musika mga katropa, gitun kito kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Okay nga itong oras po, doon na kita 45 minutos mga katropa, ang milabay sa alas 5. Kining rasa mga katropa, nindot paghihapon ning ikapi. Labi na sa mga naadya sa ilang mga payag-payag, naasa daplin sa uma. Naghikay mga katropa sa ilang mga gimbuhaton, permero anang buhaton, mga api. Morag si katropang rigor. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, nindot ning kapihon po. Gama ni sa Yesterhealth niya makapasinaw. Okay, naman ni glutathione mga katropa, collagen. Katong gustong nga magpahamis o magpagwapa o samot. Parang mahayag-hayag mga katropa. Okay, kuan mga kunoni. Parang na may uban ko nga magpa-injik-injik mga katropa. Kay para lang yun nga mo hayag-hayag gamay. Dire na mo sa kuan Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga Mercury Drugs, Outstar Drug, TGP o Generica Pharmacy. Pero napoy uban na gimingo nga wa malagi ko ni kuan. Di man na kay sili nga muhang dayo. Mo bi ani ka sagaran sa mga Pinoy mga katropa. Gusto gyud ay nga mo ipikto ba? diha dayon mo ipikto mo na gusto mga katropa. Mbot og ginsaray kanang dili magkuan. Dili mag apura kanabang maghuwat ba og sinyas ba? Sige, katropa, ang Larry Tiksyon, mga adlaw, good morning, katropa, request kong song In Love. Murag, piki na ito sa oras, katropa, ang Larry. Onya, tanaw nun pa po ni sa playlist, og na aba. Kay kung nasayo-sayo pa na, yato ning mapangita. Sige, katropa, ang Gloria Baro Espina, good morning, katropa, always. Kung nga nagapaminaw ani nga programa perme naka-on kada buntag og salamat Lord nakainom na ang akong mga tanom nga gulay. Uy, nakainom mahubog na gi ko andi ay nakainom di ay ang gulay katropang Gloria. Basig na ay fiesta di mahubog na imong gulay da kainom naman di ay. Si katropang Miloy, good morning sa iyo Sir Al og sa naminaw sa ExoFam. Kumusta man na katropang Miloy? Asa naman itong imuhang free ni? Murag taon-taon na nini mo nga kuan ba? Wani mo gi-appeal sa imuhang mga panimbay ha? Sa una, special mention ba yan ng imuhang free ni? Aragagi sa likoy na naman yung mga friend niya. Bitaw mga katropa, katong mga namasada diha sa kadalanan karon. Na naka-monitor, sa mga nag-monitor lang. Maayong pagbiyahin niyo mga katropa, labi na sa mga baubao o mga tricycle driver. Mga van, bus. Basta sa mga pasahero, sabot lang sa buntag. Sinsiyo ragyod kay wa man kay sukli. Labi na sa mga tricycle og baobao driver. Gawas lang sa pakyawan. Okay, tibuok man gina basta pakyaw. Pero diha lang sa downtown. Mantini lang ginaguan mga katropa, sinsiyo ragyod. Pero nay pero. Pwede ra kamuhatag og tibuok basta dili na kuha ano sukli. para ayos kayo ang birada. Nga naramdaman ni Guy. Ito mga katropa sa mga wato sa tabuan. Amping-amping sa mga wato sa mga kasimbahanan, amping-amping lang yapon. Og wala naman tayo oras ni padansyonan mga katropa. At ang ina lang ninyo ang sunod ng mga programa. Karon niining adlaw sa adlang Domingo. Labi na ang express balita sa buntag mga katropa o bullseye o ang asintado sa kahaponon. Salamat kayo mga katropa sa inyong pagkumanuman. Sukat pa kaganiyahan to nini mga taknaan. Nining adlaw nga Domingo pizza. Trying tayo ono sa bulan sa Mayo 2016. Tangalan na lang sa kinitibok ang puwarsa sa XFM Network Philippines. Atong kaubanan sa kontrol si katropa ang Kiano J. Sibial. Alang sa nagkayos ang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Vicente Sigapon Magaingon. Daghan kaayong salamat! Enjoy!
0: Exciting Pilipinas!
2: XFM XFM
3: Inday! Gipatotoy na nimo ang bata?
4: Yes, ma'am. Ako nang gipatotoy.
3: Unya, ang sir nimo nagkao na.
4: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: At ako, iskun pa.
16: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagar ka ni mama ni mo?
15: Opo, papa. Putang nga mesa.
16: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
15: Saton, patanase, hala, himot ko.
16: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
15: B! Ah, man ako hinom.
16: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kini nimo aron malayo ka sa masakit, sama sa sipon, ubo, ug galitura. Kay makaimbos man kini sa atong immune system. Muinom sab gani ko ini.
14: Santol Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod ug tindog kay gamingod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix with katilaw naman ko. Mayong tulog, ma normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arangkod karong panahuna. Lami gyud sa kanang lami sa glasa gyud. Ako nga gituyo kadto sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsoonan ako naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya lami imong tulog pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog nato pa kondisyon imong lawas
4: nagkapin ka itambalan pa ka oh Santon Plus Coffee Mix
1: mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold bay.
3: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
2: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold bay?
2: Wala pa day ka masayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas, o himsog ang turok ni ini.
3: Maudi na ang Crap Gold, bay?
2: Oh, bay.
3: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay

0: Clearing uban pang kalihukan nga dunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitap. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o wala ay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
1: Bush, abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oy, master.
1: Oy, usaman ka.
0: Klaruhon na to ni, ha? Miingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka, oy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin!
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: at dunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisurog tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Hidratable. Pelagere, Santa Irene. Porok Nueve. Prosperidad. Dago Sansor.
7: Pilaedad mo na?
6: 61. Kuhay man ko. Itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na. Mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. O kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape. Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
7: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka. Reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
7: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
6: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos akong timbang kay kuan, dako na. Pero pila na katuig, 2 years naman ko nagdamit ini.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
3: Exciting!

0: Uy!
1: Wake up!
0: Hala, tapa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Nagkawala siya. Doon, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga. Nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Phantom Plus Go.
4: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini. Kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangak. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sa niining Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usap, may gamit usap niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangat, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usap nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, hindi na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kaigsunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guter, o uban pa nga naa sa lawas nga katubo. Nga bukol pinakamaayo Santon Plus Gold labi pa ug aduna kay balatian Santon Plus Gold gamita.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?

0: song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?
3: Exciting!

0: XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Crap Gold bay.
6: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
7: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midako akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crap Gold bay?
7: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
6: Maudi na ang Crap Gold bay?
7: Oh bay.
6: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
8: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
9: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
9: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo-spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer,

0: Pinhisa. XFM. XFM. Express. Balita. Express. Balita. Express. Balita. Mayong buntag, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Pagkatrupa, adlaw sa Birubingo, Pizza 31, katapusang adlaw sa bulan sa Mayo 2026. Pagkatrupa, welcome na sa sa itong tulumanon. Kini ang programang Express sa Balita sa Birubingo. Katrupang Ri Celeste Suramascas. Kini nga itong tulumanon, mga katrupa, ito sa Pinis Mayong kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tionay garantisadong lahutay. Pagkatrupa usan ini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Napamatudaan na sa kamaayo nini mga katrupa. Of course, ato mga kagisunan, nga doon ay problema sama sa bukol-bukol. Hormonal imbalances. O unsa pa na nga gibati sa panglawas mga katrupa, protektahi ka na. Mas maayo gamiton ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tumaron kini mga katrupa. Aron sa maproteksyonan ang atong kalawasan. Ato sa tulumanan, ato sa mayong kabubuton, sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, mga katrupa, of course, nagtabang kini sa atong mga mag-uuma. Aron mas mapalambo pa ang ani, ngadto sa atong mga kaumahan. Pinagkamaayo karon mga katrupa, labi pa kay nagmahal ang atong palaliton, mas maayo. Naong palambuon ang atong pananom. Inamdumi, basta fertilizer gani ang gipangita, mas maayo mga katrupa, atong gamiton ang Crop Gold Fertilizer.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Bueno, doon na kita 8 minutos na kalabay sa alas 7, dari kita sa uluhan sa atong mga balita.
1: Headlines, headlines.
0: Sa mga balitang lokal, local vendor sa Agusan del Sur, mga katrupa, dako og kita gumikan sa palarong pambansa.
1: Headlines, headlines.
0: Mayor Abulog nagpasalamat kini sa mga stakeholders o sponsors sa palaro sa 2026.
1: Headlines, headlines.
0: Driver nga si alias Ryan, giingong nagbasol, nangayog pasaylo, humanag viral sa overpricing sa plite.
1: Headlines, headlines.
0: Sa pika sa bahin, mga produkto sa mga mag-uma sa Barangay Hubang, gibida kini sa booth display sa Magdiwata Festival.
1: Headlines, headlines.
0: 1,000,000 gante ihatag, makabreak kini sa national record sa palaro 2026.
1: Headlines, headlines.
0: Duha ka lalaki, dakpan sa bypass operation sa Santa Josipa. Halos 100 gramos nga sebo sa akmit.
1: Headlines, headlines.
0: Kampanya Batok Insurgency sa Caraga. Gipakusgan sa 41st Infantry Brigade.
1: Headlines, headlines.
0: Samtang sa itong mga balita sa regional, DOST nanguna kini sa Startup Ecosystem Mapping dito na sa Tandag City.
1: Headlines, headlines.
0: 3.3 billion smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Agusan del Norte. Gikonsiderang pinakadakong interception sa nasod.
1: Headlines, headlines.
0: Senior High School Top Achievers sa Dirangat Islands, gipasidunggan sa provincial government.
1: Headlines, headlines.
0: Magatrupa sa balita sa National PBBM supak sa virtual attendance o teleconferencing sa session sa Senado.
1: Headlines, headlines.
0: Samtang sa international US, mibahad kini sa Oman batok sa planong tool sa Strait of Hormuz.
1: Headlines, headlines.
0: Samtang sa balitang sports, Quezon City, napiling sunod ng host sa palarong pambansa 2027.
1: Headlines, headlines.
0: Bong og Lani, emosyonal sa ilang wedding anniversary.
1: Headlines, headlines.
0: Pagkatrupa katunguluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, doon na kita, Jess. Minutos na nakalabay sa lasyeta. O nangarangkada sa itong mga balita, dali kita sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Pagkatrupa ang mga local vendors sa Agusan del Sur, matod pa. Dako kini og kita gumikan sa palarong pambansa. Atong pagkisera ng detalye sa report ni Katrupang Ree Alinton.
1: XFM Report.
2: Nasila ti karon sa mga lokal nga mga vendors sa probinsya sa Agusan del Sur ang dako nga ginansya og kalipay tungod sa pagdagsa sa libuan ka mga delegado, atleta og mga bisita alang sa palarong pambansa 2026 sumala ni Elisera de la Calzada. Usag ka tendero sa sulod sa Provincial Government Center, dako kayo ang ilang nabawi nga puhunan sukad sa pagsugod sa maong tinuig nga dula. Halos tanan nilang mga baligya daling ahurot kada adlaw tungod sa bagang duot sa katawhan nga nagpalit sa ilang mga produkto og pagkaon. Kini nga dakong sporting event naghatag gayud og bulawan ng oportunidad sa mga gagmay nga mga negosyante og mga vendors sa probinsya aron makasapi gilauman sa mga sektor nga magpadayon ang ilang maayong kita hangtod sa umalabot nga Naliagan Festival karong bulan sa Hunyo. Kahinumduman nga mukabat si kapin 13,000 ka mga delegado gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa tibuok Pilipinas ang kasamtangang anaa sa Agusan del Sur alang sa maong dula.
3: Ang kumaingon sa is kanang lindot kaya siya nga kanang event nga diri gyud nabutang ang palarong pangbansa tungod kay ang mga vendor diri daghan jud kay namalit, no, nakita gyud nga kanang hurot-hurot jud ang mga baligya diri man. Dako kay mo pasalamat nga diri na held ang palarong pangbansa 2026 diri sa Agusan del Sur. Ako minsay sa ilaha kuanda gyud pasalamat jud ako kay mo pasalamat kay natungnan jud nga diri ang palarong pangbansa og naka gain ta og income diri ano nga ka asa mga vendor. Kapad ako among pasalamat kay nang isip nga business nga mag-business dako kaya nga mong na income diri asa palang pangbansa.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Elisera de la Calzada, katropa nakasinati ka ba og mga sakit-sakit sa kalawasan? Inumi ka na og sisdapin alang sa Lekasyon Pilipino para sa Pilipinas. Iris katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa pika sa bahin, nagpaabot og dakong pasalamat si Mayor Jupiter Abulo sa lungsod sa Rosario, Agusan del Sur, ngadto na sa tanang stakeholders og sponsors nga may partisipar kini og mitabang alang sa kalampusan sa palaro 2 Agsur 2026. Matod pa sa mga opisyal, nalipay ang kagamhanang lokal tungod sa paggahin og panahon, mga resources og sa walay hunong pagtabang sa mga kaabag nga sektor aron na mamahimong hapsay, mabulukon og makahuluganon ang tibuok kalihukan sa paugnat sa kusog. Sumala kang Mayor Abulog nga ang gipakita nga pagpakabana og suporta sa mga sponsors, wala lamang naghatag og kalipay sa mga partisipante kundi nakapalig unusaba kini sa espiritu sa paghiusa og kooperasyon. Ang maong panigkamot naghatag og gadakong kadaugan dili lang alang sa mga atleta og mga bisita kundi alang sa tibuok komunidad sa Rosario.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nakatrupa itong orasan alas 7:14. Samtang sa pika sa bahin, driver nga si alias Ryan nagbasol og nangayo kinigpasaylo human nag-viral sa overpricing sa plite. Atong sayro na nga detalye sa report ni Katrupang Junje Labrias.
1: XFM Report.
4: Naleksyon og dako ang pagbasol sa usa ka tricycle driver human, giulan og saway sa mga netizen sa dihang gipost sa social media ang iyang pagpangayo og overprice nga plitihan gikan sa usa ka bisita sa palaro 2026. Sa usa ka pakighinabi sa sibyahan sa XFM, gipasabot ni alias Ryan dili tinuod ang alan nga wala lang gayod sila magkasinabot sa maong pasahero ni adtong nga panahuna o wala siya dautang intensyon batok sa maong babay. Giangko niya nga nagmahay siya o nagkanayon nga mas maayo paunta nga iyang gitudlo ang terminal sa bagat tricycle nga dos bisita. kita aron nasubay sa saktong taripa ang pilitihan matod panirayan usah sa mga hinungdan kung ngano nga napugos usab ang ubang mga driver sa pagpataas sa pilitihan mao ang grabe nga pagsaka sa presyo sa gasolina sa nasud nga dako og epekto sa ilang inadaw adlaw nga mga kita gipahayag niini nga unang higayon na kadto nga nahitabo kaniya og grabe ang iyang gibati nga kauaw og kagool isip usah kayano og kabus nga residente sa lungsod sa San Francisco gipatigbabaw ni Ryan ang iyang dako nga pagpangayo og pasaylo ngadto sa maong babay og sa publiko kahinumduman nga daling nakuha sa maong nga viral post ang atensyon sa mga dagkong opisyal sa lungsod hinungdan nga gipangita dayon si Ryan sa mga otoridad sa pagkakaron malampuso nang nagkaistorya og nagkaariglo ang duha kahabig human sila gipatawag sa buhatan sa business permit and licensing office.
5: Sa karon sir ang ako na kuan nga leksyon sir dapat istorya na lang gid nga na terminal sa tricycle nga padto bisag asa para dili na sila ingon nga madak-an kay ang driver manggod usahay mahal ang gasolina manggod karon kanang unsa ni mo presyo sila is mas dako-dako na gyud ug sakang mampod mga ug sorry ma'am kung nakasakit man ko sa inyo sa inyong gikuan sa kuha ngayon na lang ko sa inyo sorry kay naitabo naman gid nga inani gud wala lang gid siguro ta naka sinabtan ay pero wala gyud ko intention sa inyo nga ain gud nga kuan ma'am.
4: Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag premium D3 na kamo alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junji Lebrias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katropa, doon kita 17 minutos na nagkalabang isang lusyete. Samtang sa pika sa bahin, gipanguluhan sa Barangay Hubang ang pagpasundayag sa mga nagunang abot sa ilang lokal nga mga mag-uuma pinagina sa ilang booth display. Isip kabahin kini sa tinuig nga selebrasyon sa Magdiwata Festival sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Matod pa ni Kagawa Ginalyn Balili, ang chairman sa komite sa panglawas o agrikultura sa barangay, lakip sa ilang mga nagunang produkto nga gidisplay karong tuiga, mao ang mga priskong itlog o nagkadayang klase sa utanon. Gisaysay sa mga kagawad nga dako kayo kiri nga kahigayunan aron matagaan o pagtagad o matabangan ang mga lokal nga mga mag-uuma nga mahalin ang ilang mga produkto. Gawas nga magkasapi ang mga mag-uuma, makapaboro sa ang mga pumapalit tungod kay natural o walay sagol nga kemikal ang maong mga utanon. Dugang pa sa opisyal, hugot nila nga gisuportahan ang mando ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo nga magbutang og mga booth ang matag barangay aron adunay kabaligyaan sa mga prutas og utanon ilibina nga dagisaon og mga bisita ang lungsod. Matod pa niya, duna man o walay contest sa panindutay sa booth. Panayon gihapon ang 27 ka mga barangay sa pag-apil nini alang sa Magdiwata Festival nga pormal nga sugdan karong umabot nga Hunyo 3 hangtod kini Hunyo 4, 2026.
6: So naman daw sir, pero kami isip barangay official na wala mo cooperate job me kung unsa ang magno sa atong munisipyo or sa atong province. Labi na karon sir nga palarong pambansa usap pud ni nga suruyan sa atong mga delegado dinhi sa San Francisco sir. Sa Barangay Hubang sir, ang produkto gyud ha sa Barangay Hubang sa maning itlog. So farmers gyud ni siya sa atong barangay. So ubay-ubay gyud sir.
0: Magatrupa ang pahayag ni Kagawa Ginalyn Balili, ang chairwoman sa komite sa panglawas sa agrikultura sa Barangay Hubang.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikas bahin sa itong mga balita, 1 million pesos gante ihatag kini sa mga BRICS sa national record sa palarong pambansa 2026. Sa inot nga Italia sa report ni katrupang Ree Allenton.
1: XFM Report.
2: Naghatag og insentibo ang panggamhanan sa probinsya sa Agusan del Sur ubo sa liderato ni Governor Santiago Cani Jr. ngadto sa mga batan-ong atleta pinaagi sa pagtanyag og 1 million pesos nga cash reward alang sa bisan kinsa nga makatala og bag-ong national record gawas ni ining dakong pahalipay. Gipahibalo usab sa probinsya nga adunay ihatag nga 50,000 pesos nga cash reward alang sa mga atleta nga makabungkag sa kasamtangan o existing record sulod sa kasaysayan sa palarong pambansa. Katuyuan sa maong dako nga insentibo nga dasigon ang mga magdudla ilabi na sa mga pambato sa Agusan del Sur nga ibubo ang ilang tibuok talento aron makapahimo og makasaysayan sa Philippine sport og mangula sa nasudnong entablado.
7: Confirm yan if any of our athletes in Agusan del Sur, Agusan del Sur athletes,
8: yeah,
7: who can break a Philippine record, not just a Palaro record but the Philippine record, will get 1 million. Confirm yan.
8: Thank you so much.
7: And if any of our Agsur athlete will break a Palaro record, may 50,000 sila. Kung Palaro record, 50,000.
2: Ang pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr. Mga katropa, aron kadunayng malipayon ang inyong panag-ipon ni Mr. o ni Mrs. gamit na sa Turbo Dietary Supplement for Men. Alang sa Negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ree Alburo Aliton, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pika sa bahin, magatrupa ana-ana sa prisuhan ang duha ka lalaki. Human sila nasikop sa iniusang mga operasyon batok sa illegal nga druga bandang alas sa 8:30 sa milabay gabi ni Tunas Purok 11, Barangay Santa Isabel, Santa Josipa, Agusan del Sur. Ang maong malampusong bypass, gipangunahan kini ni Police Captain Hudson Bangit. Uban ang pwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA og sa mga personahe sa Santa Josipa Municipal Police Station. Gila si kapulisan ng mga dinagpan na sila si alias Dudong, 30 anyos, walay trabaho, og residente sa Barangay Manat, og si alias Tantan Minyo og nagtrabaho kini isip usa ka driver nga lumad nga taga Trento. Sa gihimo nga pagrikisa, nakuha gikan sa posisyon sa mga suspek ang tulo ka sa shay nga adunay sulod nga gituhang shabo nga mitimbang kini sa 98 gramos usa ka libo ka pisos nga bypass money, dugang cash nga duha ka gatos ka pisos o nga usa ka unit sa baobao tricycle nga gigamit sa ilang illegal nga kalihukan. Sa pagkaroon ang duha ka mga dilakpan, temporaryo kini nga gitanggong sa silda sa Santa Josipa Municipal Police Station samtang giandam ang pormal nga pagpasaka o kasong paglapas sa Republic Act 9165 ang umas na ila kini nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kanila.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Samtang dugang bahin, gibutyag ni Colonel Glenn Joy Ainira nga padayon og walay hunong ang ilang mga military operation aron tapuson ang problema sa rebellion og insurgency sa tibuok rehiyon sa Caraga og sa Agusan del Sur. Matod pa ni Colonel Ainira, dako ang ilang paglaom nga mas mapadali ang pagpukan sa kalihukan sa mga rebuilding grupo. Kining kay tungod na suta sa ilang monitoring nga unom na kun unom na lang ka grupo sa New People's Army ang nabilin og naglihok sa kabukiran sa maong rehiyon. Gipasabot usab sa opisyal nga pinaagi sa sub-sub nga operasyon sa kasundalohan. Inubanan kini sa ligon nga suporta sa lokal nga pangamahanan og sa tibuok komunidad. Mas mapaligon pa ang seguridad og kalinaw sa mga dapit nga kaniadto biktima og apektado sa kagubot. Dungan nini nagpaabot og dako nga pasalamat si Colonel Alnira sa kooperasyon sa mga residente nga walay matud pa kulba nga nagtabang og naghatag og impormasyon sa mga awtoridad aron mapadayon og mapanalipdan og ang malinaon nga kahimtang sa rehiyon.
9: I am under order by Major General Langkao. Gagawin namin yun. Pag nagsabi ang 4-1 brigade, we will do it. The fighting best, this is the fighting best brigade. And the order of the Compor. So gagawin namin. We will clear Caraga soon. Earliest, soonest.
0: Mga katrupa, ang pamahayag ni Colonel Glenn Aynira.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras dura kita ay alas 7:25. Samtang sa atong mga balita sa regional.
1: Balita regional. Balita sa regional.
0: DOST nanguna kini sa startup ecosystem. Dito na sa Tandag City. Sayro tanga detalye sa report. Gitgatrupang Ali Vicente.
1: XFM Report.
8: Ginlusad sa Department of Science and Technology kon DOST Caraga ang usa ka startup ecosystem mapping activity sa Tandag City na itong miaging adlaw. Katuyuan niini nga mapalambo ang innovation og entrepreneurship sa tibuok rehiyon. Atol sa kalihukan, gipahayag ni Engineer Noel M. Aho, ang Regional Director sa DOST Caraga, nga mahinungdanon kaayo ang pagsuporta sa mga bagong negosyo o startup initiative. Pinaagi niini makadiscovery og makamugna og mga bagong solusyon nga makatabang sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya. Matud ni Engineer Ahok, bisan pa man kung adunay dakong risgo o peligro ang pagsulod sa mga startup venture, dako usab kini og kahigayunan alang sa pagbag-o og pag-asenso. Dugang pa sa opisyal, kinahanglan nga andam og adunay saktong kapasidad ang mga panggamhanang lokal sa probinsya og syudad sa pagsuporta sa mga standard startup project. Kini aron makahimo usa ka palibot diin gawas nun og malamposon nga mga trabaho ang mga innovators og entrepreneurs. Ang maong tigom gitambungan sa mga nagkadaiyang mga kaabang nga ahensya og mga stakeholders aron maghiusa sa paghimo og plano alang sa mas lig-on og malungtarong startup ecosystem sa Tandag City. Katropa, alang sa instant nga energy pag premium D3, alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 7:27 mga katrupa. 3.3 billion pesos magol gasigarilyo. Mga katrupa na sakmit kini sa Agusan del Norte. Madod pag i-considera kining P na kadakong interception sa nasod. Detalye sa report ni katrupang Junjel Labrias.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Inarton nga mga kargaminto sa mga smuggled nga sigarilyo og hilaw nga tabako ang malampusong nasakmit sa hiniusang puwersa sa Philippine National Police og Bureau of Customs dito sa Gutong Shipping Port sa Barangay Talisay na Sipit, Agusan del Norte. Human sa 17 kaadlaw na sumsob nga inventaryo, opisyal na nagikumpirma sa mga otoridad na ang kadako sa mga operasyon diin na kuha gikan sa 54 ka mga 40-foot container van ang kapin sa 54,000 ka master's cases sa nagkadaiyang langyaw og lokal nga brand sa sigarilyo uban sa mga hilaw nga produktong tabako nga illegal ga gipalusot. Ang maong malampusong operasyon gipanguluhan na sa 1st Agusan del Norte Provincial Mobile Force Company sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Emerson L. Alipet giangkon sa mga operatiba na duna sila'y inisyal nga kabalaka o risgo tungod kay ang kadakon o ang komplikado nga kargaminto. Nagpakita ga posibleng duna kini kalambigitan sa usa kadako o organisadong international o lokal nga sindikato sa Ismagul. Gihimo ang maong lakang subay sa hugot na pagpatuman sa Republic Act 1863 o ang Customs Modernization and Tariff Act o ang Republic Act 12022 na nagapaligon sa kampanya sa panggamhanan batok sa sabotahe sa agrikultura o ekonomiya sa Pilipinas. Sa pagkakaroon, ana-ana, nakakustudiya sa BOC ang maong mga kontrabando alang sa saktong legal nga proseso. Mga katropa, aron kanunay ligon ang atong panglawas na mahilayo sa nagkadaiyang balati Magxanthon plus gold ug Xanthon vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Librias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Senior High School Top Achiever sa Dirigat Islands, gipasinunggan kini sa provincial government. Detalye sa report ni Katropang Limuel Okay.
10: XFM Report.
11: Isip paghatag og dakong importansya og pagdaig sa mga estudyante nga nahimong top sa pagtungha ang paggamhanan sa probinsya sa Dinagat Islands ubos sa pagnumala ni Governor Nilo P. Dimirid Jr. ni pahigayon og recognition and awarding to senior high school top achievers ang maong kalihukan gipasiugdahan sa Provincial Community Affairs Office sa pagpanguna ni PCAO Officer J. Benitez dito sa PAOC Function Hall sa Barangay Santa Cruz, San Jose PDI. Usa sa mga nagunang prioridad sa administrasyon ni Governor Dimere ang edukasyon. Tungod ni ini, 54 ka mga tinunaan gikan sa nagkadaiyang tunghaan sa 7 ka mga lungsod sa probinsya ang nakadawat og plake og dako nga cash incentives. Ang mga nakakuha og titulo nga high honor nakadawat og 5,000 ka pesos samtang 3,000 ka pesos usab ang nadawat sa mga with high honors isip premyo sa ilang kakugi. Sa mga mensahe nga gipadayag ni Board Member Leo Lexes B. Durano og sa DepEd Dinagat Islands Assistant Schools Division Superintendent nga si Dr. Brian L. Ario, ilang gihatagan og dakong bili ang determinasyon og sakripisyo sa mga kabatan-unang dinagat nun. Nagpaabot usab sila og pasalamat ngadto sa gobernador tungod sa pagmugna og mga programa nga sama ni ini nga magdasig sa mga batan-on nga mangandoy og dako ug mutuo sa ilang kaugalingong abilidad. Naglaom ang mga opisyal sa probinsya nga kini nga pag-ila magsilbing pahinumdom sa mga estudyante nga dunay saktong ganti ang kakugi. Ila usab nga giawhag ang mga kabatan-unan nga ipadayon ang pagpaningkamot tungod kay ang ugma sa ilang pamilya ug ang kaugmaon sa tibok Dinagat Islands anaa sa ilang mga kamot. Mga katrupa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Okay, XFM News.
10: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katrupa, doon kita alas 7.32. Samtang sa itong balita sa internasyon sa nasyonal.
10: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ipadayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iyang pagsupak sa sugyot nga tugutan ang online o virtual attendance sa mga senador sa mga sesyon sa Senado karong panahuna. Ipasabot sa Pangulo nga dunalay bugat nga rason kaniadto kung ngano nga gipatuman ang teleconferencing. Apan lahi ang sitwasyon sa nasod karon. Sumala sa Pangulo, nabuhat niya do ang teleconferencing tungod sa COVID-19 pandemic. Apil ng Pangulo mga katrupa o kuminto. Nabuhat ko nun sa una ang teleconferencing gumikan kay pandemic. Yes, of course, tinuod na siya na ay rason. Pero kanangkang bato, napod ay rason nga nung wala mo o dili makatambong, gumikan kay mismo. Ang tagagawa sa nasod mo ay mukuha niya, which is dapat ang kurti unta na. Ginoong Pangulo, naamang yung mga rason. Pero maulagi na. Dapat pang kung tinudan ay good nga walay supakon o walay babagan, kanang punto por punto. Agatrupa ala City 33 sa pikas bahin, diri sa itong balita sa international.
10: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang US mga katrupa matod pa mibahad kini sa uman batok sa planong tool sa Strait of Hormuz. Atong sayro na nga detalye sa report ay katrupang Keanu J. Sibial.
10: XFM Report.
12: Giwarningan sa Estados Unidos ang gobyerno sa Oman nga dili ipatuman ang bisan unsang lakang sa pagpangolekta og toll o bayad sa Strait of Hormuz dungan sa pagpahayag nga silutan niini ang bisan kinsang makigalayon sa maong plano. Pinaagi sa usa ka post sa X kon kanhi Twitter, gipahayag ni US Treasury Secretary Scott Bessent nga agresibong gukdon sa ilang ahensya ang mga individual o grupo nga direkta o dili direktang ang nalambigit sa pagpahigayon sa maong tol. Sa pikas bahin, giibutyag usab ni US President Donald Trump nga walay bisan usa ka nasod ang angay nga maghupot og kontrol sa Strait of Hormuz nga giila isip usa sa pinakamahinungdanong agianan sa lana sa tibuok kalibutan. Gibaharan ni Trump ang Oman taliwala niini nga isyu bisan pa man sa dugay ng maayong relasyon sa military og ekonomiya sa duha ka nasod. Miingon si Trump nga kini usa ka international waters og kinahanglan nga mosunod ang Oman sa international nga balaod sama sa tanan. Bisan pa man niini, wala pay opisyal nga pamahayag ang Oman nga nagkumpirma sa plano alang sa usa ka joint control sa maong estratehikong agianan uban sa Iran. Apan giangkon sa Oman nga nakigistorya sila sa Tehran kalabot sa kagawasan sa pag-agi sa maong kadagatan. Mga katropa, makabaton tagkahimsog o kabaskog, pinaagi sa adlaw-adlaw nga paghigob sa Santon Gold Herbal Tea. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Keanu J.C. Bial, XFM News.
10: Express Balita! Express Balita!
0: Doon na kita yung 7:35 mga katropa. Sa balitang sports, gikumpirma ni Department of Education kung DepEd Undersecretary Malcolm Garma nga doon na sila igihimo nga koordinasyon og panagsamot sa kagamahanang lokal sa Quezon City alang kini sa ilang pag-host sa ika-67 nga edisyon sa maong tinuig nga multi-sport event sa nasud. Gipahayag usab nga sa closing ceremony sa palaro 2 Agsor karong adlaw. Motambong ang delegasyon gikan sa Quezon City aron dawaton o dawatong opisyal ang turnover sa hosting sa maong sporting event. Kay bulo ang host karong tuiga 2026 ang probinsya sa Agusan del Sur. Din malampuson nga gisalmutan kini sa kapin 3 ka mga estudyanteng atlitang gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa tibuok Pilipinas.
10: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 7:37 mga katropa.
10: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa balitang showbiz, ni Dagaray ni Dikayday ang mga luha sa kalipay sa kagool sa loan sa New Quezon City Jail Mel Dormitory sa Barangay Payatas, Quezon City. Atul kini sa renewal of vows nila ni Kanhing Senador Bong Revilla o Congressman Lani Mercado alang sa ilang ika-42 nga panag-uban. Tungod sa hugot nga seguridad sulod sa prisuhan, walay gitugutan nga magakuha o hulagway. Apan gihulagway sa mga nagasaksi nga hilabihan ka makapatandog ang maong tagbo. Sa tunga-tunga sa selebrasyon, mikanta si Kong Lani sa pipila ka bahin sa Sana'y Wala ng Wakas. O ang awit nga palagi ni TJ Monterde. Gipasabot sa kongresista nga ang tanang nga mga pagsulay nga ilang giagian maoy nagpalig-on kanila isip magtiayon og manginaot siya nga sa ilang nga pagsulod sa senior years mahunong na ang mga babag sa ilang kinabuhi. Samtang naghilak si Bong Revilla nangayo siya og pasaylo nga tunan sa iyang asawa sa tanang nga mga panahon nga nagkapasakit siya kaniadto. Gitan-aw na lamang usab ni Bong ang ilang kaagi din ilang gilingi ang tanang klase sa kasal nga ilang naagihan gikan sa ilang kasal sa Amerika ni adtong 1986 ang ilang centennial wedding og ang hangtod karon nga sulod na usab sa prisuhan. Lagi na mga katrupa, basta problema na gani ang maglambigit, labi pa sa mga selebrasyon sa kinabuhi mga katrupa. Makahagulhol yun. Kapila naman yung napriso si Bong. Katong niyagi, napriso, nabalik na pa sa prisuhan. Okay, ala 7:39 na mga katrupa.
13: Showbiz News.
0: Bago itong nagtapos atong mga balita, karong adlaw nga nabingga, pizza 31, katapos ang adlaw na mga katrupa. Hunyo na po dugma. Laing bulan na po nga challenge sa kinabuhi mga katrupa. Laing subaybayan na po na to sa mga isyo. Sa palibot, labi pa sa Senado, sa Kongreso, Malacanang, grabe gyud. Naliman ka si Presidente Bongbong Marcos mga katrupa. Napod siya'y kuminto nga dili sa oyon nga dunay teleconferencing sa Senado mga katrupa, gumikan kay sa una okay lang kay naay matud pa rason nga matawag na to mga katrupa nga pandemic daw. Pandemic. Kunya, mama nag-ingon lagi o karon di ay o dili pandemic, lain nga rason, especially kang bato mga katrupa, dili di na pwede. O nag-ingon lagi na to, ang tanan dunay rason o ato pong lantaon kung pwede ba o dili. Siguro kang bato mga katrupa o nahitabo na nga diria na litison, mismong Pilipinas, normal, ang Pilipinas na ay kapasidad nga pwedeng mo desisyon ang korte o dili nga maka participate sa mga kalihukan sa Senado, gumikan kay part ba na siya isi Pilipino mga katrupa sa pagtugot sa atong konstitusyon. Pero kana kang bato karon gisuggest na siya mga katrupa nga dili o kanang gisuggest nga pinaagi sa teknolohiya o kaha teleconferencing, video participation or Zoom, gumikan kay si bato mga katrupa. Nagtago karon gumikan ni ining paggukod sa kining warrant o bari sa ICC. Niya kay mo claim ang good ang side ni bato mga katrupa nga ang ICC walay jurisdiction. Gumikan kay doon na pa'y kurte nga mangibabaw. Lisod man pod. Ito lang istoryahan sa mga kajut, ha. Gani, usas mga judges, mga katrupas kurte, mipasibaw nga mas maayo gani, nga mo isyo na. Ay, di magod tanan, makabot-buot ang matag-usa ka mga judge, mga katrupa. Ni pasibaw lang siya sa iyang dissenting opinion. Nga mas maayo, nga pansamantala nga dunggon ang kining petition gikan sa kampo ni De La Rosa nga mo issue ang korte og TRO TRO or katong lain nga termino mga katrupa sa to iskyo something like that gumikan kay base og mahitabo pahinoon nga ang tanan papel na lamang nakabasa mo ana ang pasabot sa katong judge nga og dili maghukom mga katrupa ang korte o mo issue og temporary relief basin og dal-onas bato nito gawa sa nasod sa Netherlands mga katrupa unya ang korte mo pagawas dayon og moingon nga walay jurisdiction pero unsaon pa man papel na lamang nga wala na mas bato to ana man dito sa kwan kining Dahig o Netherlands just like kang former President Rodrigo Duterte mga katrupa. Bisan pag moingon ang korte nga walay jurisdiction, pero saan pa na, tuwa naman dito. Di man na pwede nga moingon nga ibalik. Wala na may katungod ang Pilipinas, sana uiuli pa si Duterte mga katrupa. Gawas kung ang ICC moingon nga atong ibalik gumikan kay wala tay jurisdiction. Kumbaga sa ila ang desisyon. No? So, katong judge, tama po yung point. Tama ba na? Wala pa ma-desisyon ni ang main petition nga gipasaka nga to kanila. So, ingon sa usa ka judge nga mas maayo mo issue mo na og temporary relief nga walay. Dili sa i-implementar ang ICC kay kung dalon na manggaling si Bato dito niya makadesisyon ang korte nga walay jurisdiction. Saan pa ba na? O nang giingon nga aanhin pa ang damo kung patay ng kabayo. Di ba? Alas 7:44 na mga katrupa, lapas sa ta. So, magkato naglangkob sa itong mga balita karong buntagan ng Adlaw Gadabingo. Musunod na sa mga katrupa ang programang bulsa ni katrupang Ray Alimton. Mga katrupa, inyong higala man na minute na usab. Sa ngalan na lang sa Kreditibo Kang Purisa sa XFM Philippines Network. Sa XFM Agusa, nari 1.3, nari 5.7. Sa kontrol ni katrupang Harvey Ramos. Usap sa atong News and Public Affairs, pagpanguna sa atong News Director, katropang C.G. Salvaloy. Atong News Desk, katropang Leo Milocay. Anchor supporter sila si katropang Junji Alebrias, katropang Ray Alinton, katropang Ali Vicente. Ang katropa, ako si katropang Ray Celeste Surobasquez, may bundang kayong tanan, dalaygon ang Diyos.
10: Express Balita. Express Balita. X-F-M.
14: X-F-M. Sakit man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
15: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
16: Exciting!
14: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
17: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
14: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
17: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
19: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
18: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
20: Vision X Plus. User, atong paminawon.
21: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
20: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
22: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
23: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
22: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
24: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
25: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
24: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
25: Sure ka?
24: Oo.
25: Exciting!
24: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
25: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
24: Like yun. Basta naka-turbo.
22: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
24: Turbo. Wagas. Ang lakas.
22: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
26: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
27: Pwede
2: Ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahan sa kuani nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Busa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
7: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call your doctor.
6: Sa mga butika.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Si Ray Alintoon sa programa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Network Philippines.